Ia koe anawani ho takaha o iau kau whakataha mai i he tau porokalama hiwa whakatonga ko ia i he ho atani. Pea koe takai whaka osieni e tau porokalama hiwa whakatonga. O atai whai hiwa e koe ni, se uke he manawa ko hala, pea mea wate soni toloa filimoi hala. Whatawange pe toko ni atu ia ke homo ngai whaka whatongia. Whamanatu atai pe i he hoko totonu ko ia ae tolu, koe kamata ia e tau porokalama drive time show ko ia ki he whiawhini. Ke tau toi kau whakatahai. O atawe hiwai koe ni, whatawange pe e toko ni atu ia ke omo ngai fuafatongi a katoa pe.

Io malo mo le lei e tonga ko toa pe malo mo la mare ho ekim mo we di o lota no kalo fa e tau program ba ma ke ko ho mani pe mo e tau farklo i logo ya ko spare ba john ho ekim mo ga inga te tau ki i tala no e ta fa ki ko ni fa ka ki ko ya pe mo e tau american fresh a new era of cleaning e tau nga hi koloa ke ko ke ta fa ki ko ya o cleaning ko ni ma o si ma mo ko toa ya me spare ba john ihe hawani famanata tai be ko tau kina fo framework ke ke ai mama atoni ihe rita taha ke rita ua na to ko fe ma ko tau kina fo ke fo aki ko ya tau ngai bala ko mama atoni ko tau pepe hina fo.

Ia o fefe alahi ke tai tali rei ki mautolu he loto whareklo o e Pacific Timba, BGH i loto nuka lofa. Ia e tau ngahi koloa na naulanga, whamana tatai be, mana tui. E tau ngahi naunau whakapalama, e tan bai pa pamono whitingi, whakatari pamono whitingi. E sa iluwa mono la iluwa. Kai pe foki ke tau ngahi toilet set, bathroom set, ka kato kotoa ia. E me loto whareklo o e Pacific Timba, BGH i loto nuka lofa.

tau wilo mai ta faki ko ya o tau ngai me nga we ko ya ke nga we faka makeni ki be ku lo ko ya ko ngai faka engineer o mau ma ko to a ngai me nga we o ke lava be o faka tau ta be ko lava be o faka tau seti ange ko tau ngai socket set ma ngai me nga we player ko e school driver ko e range ma fenga me nga we be ko ke fi ma o ki nga we nga tau te fito ka tekno to o ngai hana o fare engineer be ko nga we ma nga mo ia makeni ki ok mau o si whakakato ko toa a loto whareklo ko ia o Pacific Timber en haadwea me loto nukalofa.

Beo mama o te fukini, pe mo te whaaki ko ia ke e tau papa. Kalasi ke ke he e papa, e ma ukotoa, hongo furua, ono ua, whaa ua, ua ua, hongo furu taha, valu taha, tolu taha, whaa taha, taha ua taha, whainga papa beo kuke whi mao. Iho, baka ke ngā tai kua ia tau papa palai uti, kai pe foki ke te whaaki ko ia ke tau ngahi sitloka, ma u fukei pe mo e tau ngahi, waya taimani, ko tau waya talatala, ko tau waya mesi, uka mea tau piriki, ha whainga kolo beo kuke whi mao ke o ngāwe, pe mo fua fatungia, ko Pacific Timber, BGH Meiloto Nukualofa.

Welcome back to your Time Time Show right here, right now with John Moon Industry. Famarata tai be maratoi mama ate ta ngai na na fa palama me angau ke ngai fa ma ke ni ki ko na na go ya ke ta ngai fa hui la ko ta me angau ki to ka nga o ko fo ki ba mo ta ngai mi si ni me angau we to ko ne te ko e van ve yo ma mo pa fo fa tong ya ko to a ko to a fa nga ko lo be au ke ta pa pa au ke ta la kan pa au ke ta wa me si u ka me to bi ki yo au ke ta ta ngai si ma you name it we have it more and be Not of Freckle Goyen, Johnny the Street Bambito Foy, he had a book lama, Drive Time Show.

Welcome back. Welcome back to the Time Time Show. Bea mo loto farikolo kuya. O M&J Water Tank. Bea mi hofua. Hoiki bea mo gainga. Ko eku behebe. M&J Water Tank. Bea ko mahinu katik botolu. Ai ta mua nga ue. Ai fare nga weni. O gnau o mai. Ai le reitaha. Bea mo ma taha mo haisini kuya. O tanaki o ta mua nga vai. Iyo o tau alu ke teknolosia. Fakami mui taha. Aia koe. Tangi mai, ame loto freklo kuya, o M&J Water Tank, eka kenga tai, oku lahi mena ngai sevesi gege, ko nau hanga o fua fatongia ma aetonga, sevesi ma aetonga, kako e tafasi rogi eni, pa o atuia, e hile fasko ni, pa me M&J Water Tank.

fatongayang hoi ki bamwe kainga o kai ko tau tangi vai be o kuya iba mwe tau hardware ma uma o ko to ai nga hi koloa na na langa ke ke he ko to be o ha hardware o ma o ko to ai pe me MNJ World Tank o kuya iba mwe tau nga hi misini me nga awe ke to ko ni atu ga tiki mo tolo nga ko tau nga hi misini kosi ko tau nga hi misini kini ko tau nga hi misini nailoni ko tau misini tutu akau ko tau misini hefsima ko ma o fuga ye tau papa ko lai kapa ko nga hi ukamea mesi ukamea to periki ko nga fitingi ko pamu ko paipa ha fa nga nau nau hardware be ok to ma ok to be moya e lot of freklo ko ya o MNJ water tank.

DJ Kina ia bea moe hivago ia ia ko ofa bea dene lawa. Osi minitu watolu mei e fitu papalupunia na kai mami e pei umatumata ngō papunia en maak mo tolu. Pasika ni uhoko? Ko atu ia ki halapai pasi ki maufanga ki Pache Tires. Kau paifutunga koe Pache Tires ka maasi ka maafo ki wiri pe po ki ke lui. Mwetoenga kau paifutunga koe Pache Tires me halapai pasi. Me maufanga pare vai ko ni mo wa fe toa yo nga he mo wa e pa mo mo wa e ha fa nga me be ka ge vai ha fe to ye patche tires pas ko ni wa de mang mo to patche tires mo ka fo fo nga go ya I he patche tires ma si really ka ma foki a lui pas ko ni mang mo to

Ma tangi ne a ke tainga e mai moa la ago unwa fonua no tolu. Me tau fia fia vau tau neke ne kai e ngahi mai moa. I loa be ma ngai hiwa maari e koia ko fau. I he la ago unwa fonua no tolu tahine ko kunsalo te. Be ma ngahi hiwa lelei be hiwa manakoa be to hiwa i e ngai honi. O to e to atu hono ngō. Pe a kutau tata anō pe pōki kei. Pāpāpōni anō e pēmā me pe e manu matau ngō. Pe a ki tau ki i kolosi ki māman lahi o whaha ki iwakai ki ngāhi tōngā koia o ku hoko ni māman lahi. Tau te whito ke tau ka mā pōki ngāhi mea ku hoko i he māman ni koi niu pōi ki e aha. Misi ki ai ka kutui be ke tau ki wakai ki ai i tau tata anō pe ki ai e pia pini. Pia mo e tau ngāhi sio be, pia mo e tau ngāhi wakai, po e tau am be, wāpe peha taimi. E tuku ai e tau koi ni e kutau lawe, no ai be koi hinga foki, koi ngāhi hiki whaka ekonomi ka mea kotoa pē uma foki ai hiki ai lolo ka koe mea whauria ki fōfōroa. I he pepini tau ki wakai pē ke Israeli kua mao e sino ia e toenga e tokotoko noa nei kumi he kautau a Israeli pako e tokotoko noa eni ai kautau a Hezbollah. Ni nau whinga ke nau whana drone, pego drone, ki he peisi a Israeli i loto le panoni, pia me hio nau e lia. I he wāhinga ko ia ko ne pitaia, pia koe no, pia koe whakatonga ko ia o i waitawhi li tani. Ne turi he kautau alulalo e ni koe ni o tāmatei a toko tānima, kai hao e toko tānima o lele. E nau whoifu e kausotia Israeli o whikai. Mō mape i ai ngāhi halanga katoa pē, ne lele ai e nihi, ai hao. E kai malawa e trou ni ke kapu katoa ki nāu tolu me he ātai he nāu lele, he tapatapa mo unga o puri ai. Ne maina foki lewa, ne maina lewa ke kauso o ti au, kia e tānono he e lia pe mo unga ko ia. O wiloa koi ali tahia, pēko ali taha, ka gehe ne pomui e tānono ko ni o toki. Osi ha aho e ua, pia wakai e tū ko nao mālolo kotoa i loto o ikaigi koe lawea pe ha koe fultama kia mo ikai ha māma ke iloi ai hala koia ki tū ā. Kua o Talibo ki Amerika ia ki he whana koia Iran ki nao ngāhi wakatau, pena e pūs pe koe asi mai ngāhi aho ki mua mō o mamata ki hano whanai aki Irani nao misaila koe koe hypersonic. Ai taha ngāhi wakatau teknolosia Amerika, pe neongo nei kai aure rei e foi misaila koe ni, ka ne whi mau pe e i kare ke whakawhetongi. Koe taha e ni ngāhi whana nei tukuange mai e kautau a Amerika, ai nao whangoto i kotoa ngāhi wakalolo la lahi a Irani tolu, ma ulai taha ai e nao paanga maketi mehelolo. E mate a kau pāse se toko lahi, mga hai lawe lawe a lahi. Kua nono poke pensini ia e whanua ku taku ko e whikatolu ia e lolo mamani. Ko loto Iran, ko au ke taimi ku o kiwe kakai ki e pausa o hange ko ia ne tau whama mata i tongani. Nga hai mahina ku o huiri. O ku ikai uhinga ai whikatolu a Iran e lolo lai tae mamani. Ke tau pehe ai ukulahi e nau pentini iyo. Nei pehe ki mua, kau ihe taimini, ko ia ne pomui ai Israeli e ngahi hakaanga lolo lalahi tolu a Iran, he mahina ko maasi bene, bene oso watu ai pefoke italahi ia Trump kia Netanyahu, he neala pomui e ngai eria koi ni, po whae Trump ne fai geni e Netanyahu, he ne ita o ikai ko fai mihe sio potopoto. Ne mooni pe e Trump he na e ongona atu ke Netanyahu ko mālolo hango mātua tolu ke leka tau walongu fuma hiva mo he unga fuma taha. I hona pi Haifa, Israeli ha taha ngā he misaila Iran
ni hao ki loto whanua pia ne behe ai ko pau ke huhua. Huhua e afi I loto Iran ke whetonge e toto e ngu mātua pia ne whahako ai ngai lau la puna e zeli ai ofu whakataha bea mā mani mo Amerika ai. Ko ngai Elia e tolu ko ni kua whai ai hono haka e lolo o whaliriu mi ai ki Kalasini mo I Kalas KK o Pensini pio ke ai wefoka e ngu Elia e ua e lolo tongani ka kufu si si fau ke ne whawhanga mo whemau e kakai malama ai moha taiwhaki ke tuku atu ke māketi whaunga whamori ke ngāhi hakanga lolo koi ni e tolu o katoi whakotuu moha paanga Amerika e te au ataha biliona ko ngāhi tāno koi ni koi talu ai kiu pe koi ngāhi ata ko asi mai ko e talu e kiu e kakai he taha tu a pō au ke osi ai ni mā pongpongi ko hātu ai ko maha e pentini mahino a pito pē tī solo ia e ngai whanua ko niku lawa pē kakai ia haka ka koi pentini pe mai kalasini o kehe a hono whaunga pe lahi mono ngai mea o ku whawhau ai o ikai ilo ki ai kakai e whanua o kei lele lei pē tiri walolo ia ki māma ni me ngai whanua ke he he ko Iran be oku whakahonge I he lorotongane. Kuo tuku mai Bureanga Iran, hana o whātokanga ki kakai o Israeli, wahae Bureanga Iran ki kakai o Israeli, ka kunau fie mo ui, pena o mamahelewa mi Israeli he papitaha. Ko hiri eni hana o whātokanga ki a Palemia Benjamin Netanyahu, he ui kua si kua tapu ke nao toi po mui ma whakalanga tau ki Hezbollah ka ui kai te nao whai pia e misala I hona o whanua. Na I kua I ke hokohoko po mui mai e Israelia Lebanoni he ui keni. Po whaatoa e Iran he ahoni ki kakai o Israeli ke nao mawahe lewa he kua pau ke hofi hona o whanua e hofi lahi o teki hoka mea behe ki mua. Yo nao kakai kai ke, taimita tau, ui kai to'o maa maa e ni ia e Bureanga Israeli. Ko kasa ki mua I e aho fitu o kata pai wano ua toruna nau hanu ki mamani aku nau fe ka ia manofo po pula o ta mua pe taha ke toko nia whapanga ki nau toru ke whakakato aki e nau ta mua lau lau piliona ngahi panga toko ni me ngahi ponua ka koi fe ui pena e tawhe ia ki fe ne tawhe ia ki keri tānoro e ngahi loketi pe e ke misai le, ke whakakakato e palani a Iran ke hofi a ke Israeli, I kai ke hofi hofi a tongai nia ke tū maari e o Gaza, e mohono whakapo whaka ne hoko e nā wanga whai, e nā womia I o mala ke o nā whanua, pe ni nā wako o iloi, ai lao ko I a United Nations, pe ko pleanga patata o tabui ke pomui, a whare mahaki, a piako, whare lotu, pe mo I kau whai o ngongo I taimi tau he, he e mua e whanua ko ia I e war crimes. Ne hoko e ngai whare mo I umea ngā we ko ia, ko I tukanga mea tau ia ai Hezbollah, pego e Hamas ki ngāhi whare māki, ngāhi misaela mo I loketi e kautau Hamas o tokua hei kai ngofua ke pomui. Pea ilo ke aia Israeli kai kehe kua hoko kotoa ngai whi tūko ia koe tuunga maka maka, pako tuunga maka I he ahoni. Ko tukui pofoe kau tau ea Israeli a taha ngai I toitoi anga Hezbollah, wano tukui pofoe na ngai he kau tau a Israeli a taha ngai api no whanga, ne ngau eaki ke pupu ke aia ni ihi o he kau tau a Hezbollah, whamatala ime pun ngai mo ui a Lebanoni, ni maalolo kotoa ai e toko tāwha, na ihe api. Ukau ki ai hango whiwhine e ua mahanga ki tāhine ke I ki tā ua, me pomu nei whahako. Taimta tāwe ko whaha me Bureanga Israeli, na e stau mua whai ato e whātokanga ke owa nā nau tāri, pe tauhia me mipa kau tau Hezbollah, I o nau takitaha api he kua pau ke whakauwa e api ko ia. Pia mei Britania, kua tū e kakai o loto Britania o tui o nao ngāi whakaburi. Pia nao laka mo ia ke konga tahi. O kutau hi ai pe koe
konga, whanua, o tau iai e breanga ni he kau kumi uwhanga, i Britania, pego roto mamahi ene ka kai he i kai whai mo whata whoki ho nau kautau, kautaki o ni iko e ni, ke nau whoki pe i tahe i he wakane nau Hawaii, ka ko iai e tauhi, mo e fō e whonga ngā wea Britania, ke siopi nei ai ha ohinga lelei e nau hola ange ki o nau whanua. Ko mamahi, ai ka kai totonu o Britania o laka, pia nau lakai mo whaha o nau loto ke pareme fōu ko pau ke nau tāmetei e kakai ko inika i kai te nau whakafoki ki nau tolu ke nau ngai whanua pia ko i kai ai to e lava e kau polisi ke pai hano ta ofi ai kau Britania. Me Israeli ai be foki ko mafu foki o Benjamin Netanyahu e nai ai ni ihi o kunau i he laini mua i he marae tau. Ko ea, nei ahi atu ai premia o Zerike ni ihi ko nau sai beko recover, ni nau lavlavea me ngā pon ngā oi kei kebea pure a ngā i he waha taimi koi ni ngā hi whetaa ki he hakele toloto. Ko kai ha ngō i rie kina pe tue noa wao ki he kau whakauri ambulance me ngā hi ngā oi maurara taha pure a ngā o whahauko ke maru e mui e kakai e whanua. I kai te whātonga i pēo i kai tukunoa i eni e Benjamin Netanyahu e nau ngāhi ngāo e Māteaki mori ioa he taimi o i whaingatā. Ni kau ene e ongo sotia, ni ko hale i ginaua e maina kua si mi loto siutea bea mo Samelia ka kuna whaka i kai e toi o atu he purea ngā he mahina kena mālo ro ai ka kuna whaha kuna osi mālo i whiunga ke foki hoko atu ina ngā we he taimi o kumatu aki pia mau aiki nao tolu. Tā te whiti ke lorongani, ne kau heni mua toko ua, mua toko taha so tia maa alunga ne lawea me he loto le panoni, e ne whenga ke whahapi e patuni, ne tāke ai, ha ne whawhepaki e turo ni Hezbollah o Malawa kene whanai, o pāka ne ofi ke te ia o hoko ai ngā lau lawea. Ki eno sino ka e tātou te whito ki e vāi, ui kai toi lawa tū kana ni kore ka ngā aue i ofisi pa kautau kene ke aunga pē mai breanga au tāri ai ki kābneti kene kau ke timi Iron Dome pe koe waa o kunau titeki pe kunau scam scan e ngāhi radar o i whanua pa koe ai whoki me ngāhi pōnasi ma kehe ma ai ni koe ni pe he kunau mona whamiri kau i kai tatau ia mo hifo e taki o i whanua o whiohi pia mōna ki nāu tōlu, pia koe whātala rahi ia kia te ki nāu tōlu. Te tau ki i Lepahe, hokohoko a Taipē, tau tātā noa ki he ngāhi yongongo pamui mitaha koe ia mi he tau, pia mi mi mamani lahi kau tau ki i Lepahe, tau ki hoko atu a whainga Mārie wawe mai. Wawarapunia nā pia mami, pei o manu mataongo, pia mga ngāi programa e pia fini, wai mea manaki me whata wangi. Tau pia ngā kerele e pia fini, a pia tui. Hoko pia whai whatungia, koe whakarelu atu, wha pia au atu, pia ke whanonga atu. Kia ha, whai whatungia pia ku whakahau, pia ku ha, ngā hau pia ku whai, pia ku maumau ai ui ale tioni. Iho, loka siriwa. Wa te mamodoro.

Io e he tau poklama breakfast show ko he mani be mo lotto fare clocko ya o Pacific Timba BGAG lotto no lofa away fi fi la ge tata le ligi mo tolu be tata di lotto ma fa na tonga ko toa he tau poklama breakfast show ko he mani be mo lotto fare clocko ya o Pacific Timba BGAG lotto no lofa mara tu i ona ngalo nga hengong le lei be mo nga hisaute ma fa na go ma te te ya tu e me lotto fare clocko Pacific Timba ke na tol go do be mo fi fo na i hala anga mana tu i fi ma o bito pe ho to kanga fi ma o bito pe pe mo ho va kai ge nga hisai ni hala pure anga ke fa pa pa i ta ko safety pe ke fa pa pa i hifo e ta fa nau i nga hi ko anga nga hi api ko ke mahino o na malu o bito o bito o bito e o be me loto fre cloi pe o Pacific Timba BGAG i loto no wala fa i pom pogini a e ma nga hi ko loa na no langa go ma te te i to ke ina si ho e ki me kai nga go ya fo noa i fa nga fi ma o be mana to ge ta tala no pe ke o nga u e bra tala fatongia o a honi o ta tala no he loto fare clocko ya Pacific Timba BGAG loto no galo fa he ku mau ma ko to a ko to ai ko ke fe ma o ke fu a fatong ya pembe Pacific Timba and hard we are good morning tonga

Io i he tau poka la ma ma ke he kohe wani pia mo e radio loto no kalofa i he pomogini fa ko fa tona tai be pia me loto frekloi be o Pacific Timba BGAG loto no kalofa maratu ita faa ki koia ke e tau ngahina una ufaka uhila mea nga ui koi ki ngai faka make niki ula wabeo fakatau tahataha bea la wabeo fakatau peketi o bea la wabeo fakatau soketi ona ngalo tau ngai mea nga ui ki toka nga toko nyan kete koike vave mo pau ufa fatumia me Pacific Timba in Hardware.

Io i he tau po kala ma ma ke ko wani be mo cho go fa mana ta be mana to i tau nga hi vis nga we mo to go fe ma go tau nga hi vis nga we ma o si ma mo re ko to a be me cho go e tau nga hi vis nga we o gai ba mo tau o valo longa we su safety puti ba i cho la ba dio safety from Joe.

0: Wilco Wilco Wilco Tonga o ku ke ke fe kumi ki ha o nona langa me mai ko e ki he Wilco Limited io he o mau fa ha ko fa tongi a tupe ye no fa kato ho mo nga hino na langa ai o mau ma to ye ka mea wa ya mesi pla uti ha di flex o ka mea me mila uri uri tanga isi ma papa i sai si ke ke he i sai luba mo la luba ma ta pa ki tu a moloto na na ke wila na na ke nga o fa pala ma pe ko ha pe na na langa o ku fe mau te mau lava o fea ko fe mau o mau frata o dai be forget ni ba mo vari pe mi nga ka ta ko ni to looks resin mo chip plus o wa nga lo mau nga mi sin ni pam wai mi sin che no reita mi sin he si ma mi sin ki ni mi sin ko si te ke mi sin ni tutu a ka o pe ke fu tai mi afu ko ni o mau ma to ni ai e a ko ni e ka si ke ke pe fo ki ke ta wi e ka la si ke ke i tu u i horisi i te pire i fariki mo nga ko lo a ke ke ke ke to mo fi ni pe mi ai pe mi he wo ko Wilco, Wilco.
1: If you're entertaining tonight or you feel like a few, make your way over there to Lion Liquor at the Vina House at Vuna Road. We've got Maka, your very own friendly island lager, Steinlager, proud sponsors of the All Blacks since 1986, beer of world champions, and the award-winning Villa Maria wine, both red and white. Remember, if you're entertaining or wanting to have a few, come on down to Lion Liquor at the Vina House on Vuna Road.